Bandung, Mawai Hai. Complete na? Ngay ti pumuoi pumper pumbay. Khai Mesa. Nau wat co compel. Hai ni chi bat mai na khong chi na.